Nagising kasi si Papa andyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa. Saka hindi ka naman kilala nung mo.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalang.

lahat ng ginagawa ni Papa Anak para sa inyo, ha? Mag-aaral ng mabuti. Dahil yan lang ang pamana namin sa inyo ng mama nyo. Lagi kang mag-iingat, anak, ha? Araw-araw pinagdadasal kita.